0: ಗುಣಕಾರಾಡಿ ಕಮ್ಮನಿ ವಾಡಿದ ಗಿಟ್ಟಿನ ತೀವ್ರವಾದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮನೆ ಸಪನಂಗಾ ಉಪಯುಕ್ತಾಕೋ
1: Reka tugume ngako kirari turamutsa uwitwa Kingi na Menedora acaumva ko ari metano rutoke babiri kumwe Ugechisa ime ni mruta mnongi unumunani yuri kenu mudanda za usha zanga onye mwanza nizireko na wala mtsimulano
2: Kalaudi
1: Swii
2: Basa nage mbakuro sivzawa hae Merasi nga hukumuhuza tigu hanza ni haba ya kuiwa nge Tawangwa nyumara baini
1: Sawa sawa
2: Rekamone yuri kumudanda za usha zanga hae buba hanza Damiano nga hukumuhuza nga hukumuhuza Atigiri gichondo kisa Yerasa nga hukumuhuza na marisho nga hukumuhuza Atigiri gichondo kisa Na hayo aringao mwihije soko mutakuma na maiko ngao kuhihijira na sinyaligwe na saidi ngao mkanihira timbe mwazanye hejama reku mihikira hazama ni mga sahara ati gigitono sis kila gehebalisi onu mkaturi ngao maraanze ati gigitono sis nita reka tembona reka tembona ngao oye o batatira somwe tiguru kote bazari ati gigitono sis Nila kie Dominiko aringahi kiriri ati girigitondo kisa na isa wangozu ngahi kiriri nyene ati landa ya mitagatis Wangwanyi wosu nundi kitewa girigitondo kisa Tibuanda nabaya enda kia tarabibu kabikara wagawe zaki nga mkini ndo tanda

0: kamwe kwa wanza na kiundi mwenyewanya lo.
1: Haro.
0: Mwara mseneza.
1: Sikura chana chana chimilwana.
0: Tuyaga nande.
1: Mwaka nwe kufiriweri nga kumusaka watatila msobo.
0: Firiweri kumusaka.
1: Ego.
0: Amakuri yawe fibati.
1: Basha nimeza chana chana chana nga kutia kawiri.
0: Sawa sawa. Gitondo shiza kuriinde.
1: Kambayabu mbenye na mwaimu.
0: Mhmm.
1: I'm going to go to the hospital. I was in the house.
0: Sawa sawa.

0: kana kiri munywanyi kumbure ashobora kubaza no kuba uwanyuma muri kino kiganiro. Allo allo
1: allo allo kono
0: mara mutseneza
1: umwana kwa kode nishi niwa mutama wa online hano tim subscription fisere
0: na kumvise ngahi magamba musaza.
1: Eme ningombo kunyuburyohe ndo kumba kalindo kame kagoro patanwe kweni nisho kohola kubani jinyishu ya jariji ndo kweni kwa nishu ndo niwa wabani uritongi.
0: Sawa sawa
1: Mwema kwa kusikiri ya rasumu wa sema nahi kwa kukamha kini kini hito ya rejo ya kujibani ya mbanyo ya mbanyo ya mbanyo ya mbanyo ya
0: mbanyo ya mbanyo ya mbanyo ya mbanyo ya mbanyo ya mbanyo ya mbanyo ya mbanyo ya
1: ndao kazi ndao kanshira ko batanga kuba ni mushiko twayo cyane biriza harimo abantu tira kundi cyane n'izi gara mu buka meza kimwe kandi mu kiba cyane cyane mu gukerere kuko ni ndao ni mubaye ndagera afite mu ruzo ndabi ko kandi ndao kandi ndao ndao ndao ndao ndao ndao ndao ndao ndao ndao ndao ndao ndao ndao ndao ndao ndao ndao ndao ndao ndao ndao ndao ndao ndao ndao ndao ndao ndao ndao ndao ndao ndao ndao ndao ndao ndao ndao nagambira bihanze kugira muri kitaga ubwo ni buryo yaba cyane n'igihe cyane cyane cyane umuntu yakunze kaza mu kutora cyane n'abandi bose kuzera mu kwaho cyane n'iza ubikogwa mu rapo.
0: Sawa sawa Reka nshimire King Love Claude ya Liganga Chantal ya Rimije Ndarazaro ya Rimwango Richard ya Rikarama Buhanza yari nga mukinindo nyaranje ari mutambu Claude yari mu ruziba misigaro yari mu rubuga Senegal yari gwibaga Desire yari bukira sazi dogo ari mu kanyosha Deo yari ku buterere songwesi yari nga mu gisagara cha Bujumbura ku bazar Remi yari hari anyibubanza Menace yari kumuhuza Philibert yari mu yari kumusaga Evariste yari mu Marambya Frederic yari kwa Mujumaritse Birungu yari mu kinindo Mercade yari Masenga Emery yari mu iguriro Odifax yari mu Nyabiraba Alex yari mu Rutovu Chege yari mukayogoro Thierry yari kumubogora Alphonse yari hari ikinyinya Warandine yari kukabuzo Busankara yari ngai gwibaga Chaprenga ku chantier n'uyu mutama uno yanwari tubakengurukira manda y'umugire bibe byiza nababwiye yuko mukanya mu minota ibiri ikiganiro ahiwacu na mvuke Edouard Dos Santos mukanya acatangura nawe kuba yagira ibyo abateguriye mubandanye mugira igitondo ciza Imana ni yadutiza magara ikaduha amasabo amasaka n'amasakramento kumbure turashobora kuza gusubira mu biganiro byacu by'umugoroba mu bandayimuranirwa ahiwanyu.

0: iwacu
1: ikiganiro hiwacu
0: ni ikiganiro gihakajyo abanyonyi ba radio indundi kirtiyo
1: ko kumenyesha amakuru tamenyekanye babicije ku butumwa bugufi SMS
0: ayiwacu.

navyo kujyama navyo gusinzira rero urumva ko Lydia Lidiki yamaze kuguma iza iwanyu ni wowe gusa wo gushobora guhashika gushobora gusa gutanga ibihumbi bibiri gusa ukaca wirongera 5 million hey 5 million c'est quoi muri Lydia Lidiki na mayara make cyane ariko kandi urumva ko baguma batombora ni wowe gusa wo gutanga 2000 francs auza kubona abo bambaye imipira ya Lydia Lidiki hama ukacugura ako gakarata epi ukacugrata ako gakarata biza bifise indi mwe midasanzwe gusa ariko ni wowe gusa ibaze gutanga gusa ibihumbi bibiri hama ukacuronka 5 million urumva ko ni ibintu biba vyumutse cyane ubu kenyo tusizera bye bye ujya bibaza ko wosezera bye bye gute none amasengesho uruko na amasengesho nyabaki kandi Lydia Lidiki amaze kuza tayari ni wowe gusa wo kugenda mukamenge canke ngaho kuri kotebu urumva ko canke ngaho muri centre ville hose barahari niwe gusa wo kubashikira kugira ngo uheze nawe witombore nambari android nambari telefone nambari iki ejo naragusomeye abantu bashoboye gutombora ariko kandi uno munsi nawe urumva ko hari uwundi wo mukamenge yamaze gutombora izo miliyoni zitanu ku bihumbi bibiri gusa mbega nawe urindiriye iki ko weho kuki yamaze kuza ku buzima bwawe we kuki kudashobora gutora we kuki urashobora gutora android telefone mbe nibagiye hariyo ikintu citwa bombo clad ico kintu rero citwa gute ni umuduga wa voxi uzo uhari urumva ko uronse amahigwe yo gutora umuduga wa voxi urumva ko ufise amahigwe manini cyane gusumba 5 million rero ufise icubaza urashobora gutelefona kuri 64 50 ubusabune cyane kuri 64 14 ubusabune urumva ko ngaho urashobora kubaza ikibazo icyo cyo cyose urashobora kubabaza ati jewe na numvirije kuri radio indi ndikriture barambwira ko yuko ushobora gutelefona ngaho adafise ikibazo urumva ugacushikiriza ikibazo cya ofise tayari ukacuronka lumiere cyangwa ukacuronka inyishu ikibazo wari ufise ndakubwira ko hari n'ubukwa buba muri iyo tombora n'igitenge kirahari ni wowe gusa wo kuronka ayo mahigwe canke wo gufata ibyo ibihumbi bibiri byawe ukatusezera ubukene bwose ni wowe gusa rero reka dukeze uwo muntu canke uwo musore canke nambari umumama yashoboye gutombora 5 million muganda abona ko ari umusore yashoboye gutombora 5 million kamenge oye abantu bose bari ngaho mu kamenge ndababwiye ngo muendelee kufanya kazi muendelee kutoa 2000 tu mnaweza kupata milioni tano kwani milioni tano ni pesa gani bwana mbona Lydia Lidiki tayari imekuja kwenu haraka sana muweze kupata hizo milioni tano mkifanya hivyo basi mnapepia sana umaskini mnauaga lakini mkifanya hivyo yale mnaanza kuingiza utajiri kwenu reka ndabashimire rero urumva ko bimeze neza cyane na mavuta kuyandi amwe na Lydia Lidiki weho kuki oh yeah.

0: Wee! Riza bifisi ndi mga mida sanzi kwe rero uwana we suri ni kiliku.
1: Na wapiki kisogo na tereza
0: kwenye mtu. Chakidoma ngongwi kirero. Chakidoma kikubgira ngongo zose zira hari aliku na buze ama hita mgo. Ngumashure gutora hagati yindirimbo izoba iwe hamwe n'umuhanzi cyane n'umuririmbyi wo mu Rwanda cyane wenyene kiriku hamwe n'umuririmbyi wo muri Tanzania rero murashobora kumuhitishamwo ni igihugu mushaka ko azoshobora kugana nawe ne collabo n'uwo muririmbyi wo nga muri ico gihugu mugani geza tubwira muririmbyi wo mu Rwanda cyane muririmbyi wo muri Tanzania ariko yatubwiye gusa igihugu mushaka yuko agiramwo collabo muri Tanzania cyangwa mu Rwanda nimutoremwo igihugu kimwe ico kiriku akiri ashobora kuja kugiramwo collabo n'umuririmbyi uwo ari we wese

Ni bande bari bakire yuko kiri akirashure gusura indirimbo ndibaza ni presque nka mwese mari mukene ko kiri akiri ko yakinga indirimbo aha ni eh toge ani tene kazi trenene nini urumva ko iyo ndirimbo agira ashire agira akore indirimbo mugaramva ko agira akore indirimbo hamwe iyo ndirimbo nizo zari wenyene ariko ni collabo hamwe n'umuririmbyi muri Tanzania n'uwo muri Tanzania cyangwa muri rimbyi wo hehe uwo mu Rwanda ni mutore rero bega mushaka umuririmbyi uwe wo mu gihugu ikiye kugira ngo aheze akore mwo collabo tuzi neza ko amafaranga kuri we sikibazo icone kwa kiri ku kidoma

Urero ni Adrike Akimo muri ako karirimbo utireka tubisengere na karirimbo kadushikanye ku isaha 10 n'iminota 51 byumvikana ko ari isaha 11 zibuze iminota 9 mu minota 9 duca dukurikira ikiganiro ijambo rizima nkuko mwamugikurikira ku misi ya gatatu ariko rero tukivuga kuri bijanye na kamaro k'indirimbo indirimbo rero bugeze afite akamaro kanini indirimbo ziratuma umuntu atera imbere na cyane cyane kuko bimusaba gucakoresha ingufu nyinshi gukora ningoga gukora bikunze bigatuma akora na byinshi bigatuma rero aca atera imbere indirimbo zirafasha no gwaruka gukura rufise indero n'ubumenyi na cyane cyane bifatiye ku migenzo ivyo rero bigatuma umuntu akorana akurana urufasoni indirimbo kandi zirafasha rero ndetse rero no guhanura mu ndirimbo baratanga ubutumwa ugasanga abatari bake barakuyemo ubutumwa muri ya ndirimbo biratumye umuntu ahinduka n'uwashaka kugira nabi agacakora ineza kubera yuko yumvise mu ndirimbo canke bwa butumwa bamuha bomukoze ku mutima reka dukubitire kwa Knowless ni mu karirimbo yise Yuda aho aha ubutumwa abameze nka Yuda

Uyo ni Pepe Kale anakuambia eti Simba. Abantu urumva kanyamuneza babifitiye bumviza.

0: yako na kalimbo ti mimina na kalimbo nize ko kali kwa kigira songwe soke bazala lo
1: yego makaju
0: mizeneza
1: neza kweri
0: tuliko tuyaganane
1: na Yohani nyanguru bana inda kukumbuye
0: we Yohani amakuru imisi
1: Emo ni sawa kweli turashimira Imana.
0: Ahi nyanguru we mumezi mumeze neza.
1: Umeze neza kweli urazi kumwe na gukumbuye makato. Emo imisi ari myinshi kweli.
0: Iwa runkumbuye.
1: Yo bosi kumwe na yuradi kweli twa uraturondira umurongo tukahubura. Ukasanga ntivuga.
0: Ni byiza cyane gose nanje ndagushimiye gose.
1: We makato.
0: Ni Claude muvugana.
1: Eh we Claude.
0: Sa.
1: Umwanya wari wo wose.
0: Sa.
1: Emo urundi ukiri numero ziwawe kweli.
0: Ugomba kunungikira kandi kuri rimikashi.
1: Eh, senda hakurungikira yemwe. Eh. Ndoha kurungikira kweli.
0: Ndagushimira cyane Yohani wowe wanda yigira ibi byiza.
1: Wambere ni wewe korote n'umujyango wawe.
0: Urakoze cyane.
1: Na makado ngaho kumpinga ndamwumvise.
0: Igume.
1: Ati na Yohani rwo turamutasha.
0: Ego.
1: Na rataro ngaho igiharu.
0: Ego.
1: Na yupi mahali bisinde.
0: Mhm.
1: Hamara ntuze na bayisenze serivisi ngaho umuntu uze yitumura.
0: Mhm.
1: Hayima ntuze na Robert ndayabona Imana. Hanyuma n'abayuvi nari bose abakunzi bose bandundikirikire
0: yegome
1: nkaba ndabatahije n'umukunzi mbaye n'umukunzi n'umuntu uteye nyene arongo y'iradiyo
0: umuyobozi w'iradiyo
1: ati warabikoze neza kweli ati Yohani nyanguruwe araguha ijana ku ijana
0: akora ibintu by'amateka asanzwe azwi
1: Ego sawa murakoze rero
0: ndagukijimye cyane
1: sawa
0: sawa

0: Salama. Oui. Ibintu n'amamesa arimo amakoto yaga ibintu byose meze fresh. Turiko turayaga nande.
1: Uriko yagara tizenge ngamukani.
0: Inde?
1: Yisenge mukanihira.
0: Tuyisenge mukanihira. Makuru yawe tuyi.
1: Eba kangani ongiraraniye kweli ni mtumba cyane cyane takundi kiriti.
0: Jure giza kurinde.
1: Eba. Nkangire kuri wewe nyene.
0: Urakoze cyane.
1: Amakuru papa na mama.
0: Mhm.
1: Amakuru seri wanze kiri kuku.
0: Yego.
1: Nuko umusiri wamwene wacu yibereye ku kirari. Nukuri Yohana yihagarariye mu kirari. Nukuri Inkuru. Nukuri Jemi yibereye ngaho mu Kanyoni. Abo bose nk'abandi bafite ikibazo.
0: Sawa sawa.

0: Alo.
1: Alo.
0: Salama.
1: Yohana, fresh sana.
0: Tuyaka nande.
1: Yohana, mura yaka na aryo. Nina jira Ezekiel aryo.
0: aryo ni from Gwibaga.
1: Oh, ndameze kweke kweke.
0: Amakuru yawe aryo.
1: Yohana, kendi mundu na marende kabisa.
0: Akakanya no tuyagwerehe.
1: Akakanya tuyaka nyene mrenga nyene kwijabe.
0: Ijoro giza kurinde.
1: Ijoro giza kuri bene wacu bari nganye ni burati na Tafariki si ari nga murumonge na abasi nga mukinama mahatate mayeri noroperi mukanyosa mutama ya nware abakiri ndabamenya neza abantu bose bari bamwe mu gaseke buyinda batahize abari mu kanyosa kituma yane ndimubona Pascal nyene mu nyene aha mu kanyosa na manu nyene mu kanyosa na nyenda baratazaro ari ngara kumutaka abanyamutaka bose batahize abantu bose banze ku izina rya Ariyoni ndabatahije cyane atari umuntu abantu bose bumviza indundi kire ndabatahije muri rusange kukibare cyabo bagira ikiro cyiza
0: sawa
1: akaririmbo nako ejo hari akaririmbo cyampaye buriya
0: akahe
1: itsuki
0: ati
1: itsuki kasa tubi
0: sawa